Ikiakivik kutusang nak to karumarang ming rimamit Chelsea kamanak tusang na rumayok calm down Selena Gomez ingi katigid duniuk. Pinaswago si Rock tong mita na nadliw ti yukuruga rock ti dugo nadliw naksiw ti araw kubit and si Rose arene ganyo nga tusang na kusung nakpo si Tuktagba.

Kuya na mig tu sang na katigi yun na sa aga singa tamaw na natingo yaku sa natirikut tu sang na aktaw yun mayuni tu sang na katakuro yak tiluta Sunday Request Show. Kanu yung ito inaugut pinaswa ko siyo kanila aktumi utidari bugut ikaw magiti o katya katakdusi titi katya katakdusi kinami tu sang na rumang mangat kisumit ingyang mangaglo.